0: 12 to 6 to 7 years and in Krata Samunye. Just prayer. Our radio TV yeah so to meet Dan in Yama. Also Pastor Benami who yanka lawyer ni ye bianco be can't see with your lawyer and so a bre. It will be try before fresh and say abano. Fatwa comas so far for the net to a would you need him pa? Found satwa comas na adechiano pa. Jesus Christ of Nazareth, the demon. For Jesus can amen me and son in your
1: home. Amen. Amen.
0: I feel who freedom number no ame patro ubit me afa na ebo odie. Only number no so so ame bobo edi amount. Se nyame kasa se wa we abekasa agro ni edi. Nyame fa so ye nsenchire ne pa. Ntim fa ni agro ye bi. Yebi. Na nyame bi tumi aye. Je number na me de ma ono. Mi si se 50 cedi na nyame honhon be se wa fa ye. Aye 70 cedi bi afa ye. Aye 90 cedi bi afa ye. E bi aka prekure bi nkura wo. Wo de pebi wo bi ho. Iti abrochris so fo 90 Ghana cedi. A indru 10 euro kura woni bi. Mi busa mo se ne o te wono ye de didi. Kosu ni nkrata. Iye bade. Sofu Bernard. Mi na menene ka se sunku a hu. Sofu sunku a ontimi konkasa. Na me da ho. So ba Bernard nyami shirawu. Nyami sa se da mawu kuna wo chire wo mpai boy. O se sam match no ka se. Inipa 21 bi. Na me tie mu ka se urade me kan 21 ho so na me nika pre. Mi tia brochi ni 90 cedi. Eish. Mi fre mi ura na mi ru mi ura. Ye bi mami wati ne bo mi ding. Papa hwe di nyami aye. Ti mi ama ni green card. Ye bi. O di ya mesi se 50 cedi na binya afa ye. Ye 70 cedi bi ape. Se nyami un hom so shaw se ye ni 90 cedi. Fe jidi tu ana mone ye. O si nyami un kokru usi ni pa unkono. Pastor Bernard ni di kain. Me na me tosu mi unu. Me na me tosu mi ensa. Fe jidi ye. Ne fa un shim. Na unyame beye.
2: Oh Jesus.
0: Me bon number na maoji.
3: Asempa FM.
2: Jesus.
0: Aye 0595.
1: Mobi kuye so.
0: Aha. Mami mobi em 0595.
1: Aye.
0: Afibo 57.
1: Kuye sense.
0: Me pacho bo 6. 7 Nesanebo 5-7 Adi bibi si ubi life na watwe mi nim nipa kro but I can feel it. Fejidi yadi ya yena na twibi misro wate. Minim si mo den so fejidi tu na mo. Nyame be faso ama bibi si fejidi keke tu na mo mame wate. Je number no. Aye 05 Nebo 95. Aha, afibo 5-7 Nebo 6-7 Afibo 5-7 Thank you, Holy Ghost. I don't know, but I feel something in my spirit. Me think I say me to me be ye bibi wadia ye imo. Minya yanko bi anye bi. Ni pan krono fan hu shim bi. Ni pan krono fan. Udi uni bi kura diya chro namba no. Na de chia no pa. Eye 100 cedi na binyaw. 50 cedi na binyaw. 70 cedi na binyaw. 90 cedi. Sedi ya hong hong ni be show. Yeah. Usa wong kong kono. En senche ni bi a wode ba.

0: also mpacho mi jide sida meka nate se ha se nyame makwa ho mre mu a bonefo ne wuro mu na wuro mu a wuro wuro asofo ne mu ye musa no a wasan fa yen yan mu ma ye prechi etietia yen yan kasan kasan kasan kasan ye ho ye ho ye ho enan so tebra ye prechi tia ye ho ye ho nan so no na kretu otan san se wu se obi die e na wo bo wo de ho ban te sa sofo no hu hu se otan uni no ho adwem pa to anu ye bibi bo mu enye yi te bia se na no ka no obi wo asore de ade na dan so no wonni sa e ho dom no nka so timi bo na majere na jare yi firi no so pa ba na me se sa otan no odoni ni wonti no ane ye wo be ma nipa na tena mu a na sabin pedia sa yare reku na be kunu na kunu
1: it is offer nunti na ye wo ensor ni bi wa be hwe no obi e wo problem wa so yum wo de atramu several years ah onya ne
0: problem ni nyina no no e ye tuesday ya this week abrante bi ba ya soro na mapon intime ka kire me ba ne se o mu kunu wenzi na on dwane mpa bo na obe ya bisa young guy very nice guy pa maso nya be 36 na okone wo for year 2004 mhm oso fra ye ni back to akra no akra han wote enna ni ba ko nani na amon kan yesi nani keka no anya se e bia problem oso e hwan nani ba ko fry to de akoko hospital o ma ye amun timi find out afi asan the pressure be to ba ko no so mhm enna o mo so mbe ni surgery e ye nro Wednesday no e wo hospital bi wo dansoman o ma ye eye specialist ti enru anu mbe no surgery to oba am kache nso me pon Tuesday no ade asan nto omra Wednesday no as oh papa mwo appointment ya mekoya mani ba ko na aka no surgery na wuti wei me te wo kasa ba mi hu wanim wanim no ye black shadow ba me te voice claim ba mi hu nto ono obi na ba n so de ba mo de bra na me show ntam na wiya wako we surgery because no minimum de nyame beye enti bra me ya sore no eno ba yenso ba ntem ba wenya kwa nhumia no pan enti me ya sore na me a guy bi ba ha na wo be hu me na me pon eye Tuesday no wo ba ye na se papa mpa twa mo na sore na me sumu fa na mra to ba na mbisa ne se ukwa asore na se an na ukọ oye calic we romani na me so nice ana o kan se na ye ni nyina enti ho na me di handkerchief a kita me no me di gu ni tirim ana me se yare bi a wo tinim a afre wani ba ko na sa affect ba ko no in the name of Jesus sa yare se tumi anya me di ama no me yi handkerchief pa yare ni ntum fruitim te me di handkerchief to no so me di me sa tu ni tiri so handkerchief so pepepe no twatwi brim sek within bare minute ana me se sorry o sorry na ni so atem me su hu me was me hu kre wa se papa me ba ha no me hu se light wa ba me hu light shadow nketenkete ba me hu se se na dan nim etie e wa hu me kra na me se e de na kita me na mpeja microphone o su kita mic ana me se be so me hone be point be so me hone be so me hone na brante na ba na be so me hone me se de na wa che sa die bi o hobia no ohu so in talking kind first Corinthians ya aye chapter 12 verse 4 no o se adoma chede ni guahoro jumade ni guahoro na dom ni su guahoro nanso eye urade koro no a nanso urade acheche wachichem urade nyansam no wachichem wanchichem se ni panyansam na se wona wo ye uroma he wo ye jere na nyamede ubeye adwuma wo hwe ni se nkom se ne fata wa no de amam
1: okay
0: me me tie me me ye deliverance minister ne ya kasi deliverance minister one wan ya me nwuma te say Jesus Christ pepepe ba bia yesu wura bia no tu ahomone no wasayare obi bia nso ye deliverance minister no okita instant healing mbatu atia so fu bia wo ye deliverance minister otumi command ahomone ahomone hu na no mekekam omuntumi nyina nanim sa sofu ni bia kita instant healing wo kwane nche obtumi sayare putu plow a womre eye na doma chede no enti me da sori o ensuo to o wiye bo me ya fasting ma anya fasting eye a chede nyame de a cheme ti se me sa wo yare no eye bibia eye very simple me ma doma chede no enti se obi wo